0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
3: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Okay, FM time. 8:14.
1: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 97.1 days before Christmas. 15 hours, 30 minutes, and 122 days. Dalugdug Jason Sige na naman ang binua mo nagi mata naman tabi o kanilibok mo para di ako managit. Dalugdugi daw tabi idigdi sa Barangay 66 Purok 2 mga Agripa by na Abril Asaitun Avocado Family. Ali tabi kay 2362. Wow! Salamat po mga taga Purok 2, Barangay 66. I think this is the Gaspar City tabi. Ano? Sige. Sa inin yung Barangay 66. Pwede man daraga. Sa po naman ang beautiful song from MLTR upon a Christmas night. It's 29 minutes after alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: 97.1 OKFM.
2: Ang pinakabaratong animal bite clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, asin Viga, Catanduanes. Bukas in Dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Naku, sakitin din yun.
4: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kagat, malutong na balat, laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din kota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
10: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wen's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wen's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or

0: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Lakas ng trip, lakas ng tawa, lakas ng umaga. Simula na to.
9: Okay, FM.
10: Okay, Morning Express.
11: This song is brought to you by
12: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
13: Making your world a little easier. Whirlpool.
10: And
14: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

97.1 OKFM. Gusto ko. OK ka. Sige, ha? Sige. It's 8:43 ng umaga and ito pa rin po si Daludog Jason. Dito tayo sa tuwing OK Morning Express. Once again, pasalamatan po natin ang ating mga sponsors at mga nagsuporta sa ating baby, mama and family fair na ginawa natin last August 21, 22 and 23 sa Activity Center ng Ayala Malls, Legazpi City. Alright. So, pin-capture ko na sila tabi sa mga sponsors sa Facebook tabi ita. Uning, di ko tabi ito umgabos, no? Baka may, di ako ma-mention na, ma-kudot ako. Well, wait lang, ha? Sige, ha? Sige, pasalamatan natin ang mga sponsors natin. Oh, sige, ha? Oh, Legazpi City Health Office, Ravax Animal Bite Center, Field Health Regional Office Number 5, Unisoft Philippines, Own Style. Oy, maraming salamat sa mga taga-Own Style. Little Cuddle Studio, and kasama rin po ang ProLife UK, Unilab, Sky Direct, no? DS Events and Coffee Shop and Breeze Candleland at kasama rin po ang Quanta Paper Corporation, Freedom Life. Ayan, also brought to you by Sharmila Buklan Food Center, Jeff and Kate Dance Studio, Honorable Sunshine Imperial City, Councilor City of Legazpi, New Blossoms, Nong Meat Shop, QZQ, Casa Lorenzo. Alright, maraming salamat tabi, Sir Wen, no? And also, hatun man tabi ni sa mga tungag kang iba, wait lang, ha? Mali sa tabi. Di pisirun tabi, kit-kiton. Also brought to you by Cesar Resto Bar, Crispin Car Wash, and Coffee Shop, Nunez Land Surveying Services, Space Yard Co-working Space, siyempre Own Style, Unilab, Sweet Treats Fashion, Nong Meat Shop, Casa Lorenzo, Baby at Mami Chimi, DS Events, DS Coffee Shop, and Caribel's Food Hub. Maraming salamat tabi sa inyong gabos, no? And sa inyong suporta sa magayuno na Baby, Mama, and Family Fair. Na big daratabi kang 97.1 OKFM sa pamayadabi ni SM Sugar Asukar. At yan po naman na yung nangyari noong August 21, 22, and 23 dyan tabi sa Activity Center ng Ayala Malls Legazpi City. Sige. Thank you so much, tabi. Sino ka, boss? No? And, oy! Malirahit tabi ang init kang aldaw. Okay, sige, just in case, mukhang hindi natin makasama maya-maya, no? At may piglakaw tabi about sa iya tabing bonax. Alright? Malagang bagay about sa iyang bonax, no? Sige, labing apat na minutes, mga kabigan, before magkabutabing alas 8 ng umaga. And good morning sa mga nasa opisina na po. Magandang umaga sa mga nag kikit-kit, nagbubuting kay tabi kansin ng Facebook, no? And sa mga nag-ML, ayan, sa mga nagkarawat, ayan, dyan tabi sa ng cellphone, luway sa na, ha? Tako tabi, luway-luway mas na digdi. 13 minutes tayo, mga kabigan, before magabutabi agalas 9.

0: Soon to open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kaisarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din i-contact ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Gandang natural.
10: Gandang natural.
9: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: And sabi din ni ano ni 9709, sabi niya pati. Nyor, siguraduhin mo na makipista kita. Saan tabi ang pistahan? Ayan tabi pa di. Nyor, puro palsok tabi ka mo. Napauno tabi iyan na station. duman tabi sa bulod nag puro palsok tabi. Dear 9318. And sabi naman tabi ni 3431. Good morning. Pabati naman tabi kay Pading Levy Contado na happy, happy birthday from... Paninyang Chris. Hello po, happy birthday da. Hali tabi ki pa din mong Chris. Sige, and nagpapatuloy ating tugtugan.
1: Solid ang tugtugan pag okay atin ang pinakikinggan.
2: Okay, FM
3: Joyride.

0: That song was brought to you by
1: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Okay, FM time. 9:47.
0: This time check is brought to you by
3: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: 97.1. Magbabalik kami. Okay. Gusto ko, okay ka.
5: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RitePed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Long Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Ilong Ranger?
2: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
1: Bako yan. Daiman ini Matagos.
2: Ang hatching sa kanuno, inot na senyales anin sip-on.
1: Sip-on Dagos?
2: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-Neocef C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na senyales ni sip-on, tulos Mag-Neocef C plus 40 with zinc.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb C plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Try fee.
11: Sa munisipyo kita.
10: Tapos sa palengke.
11: Tapos,
10: aray ko.
12: Nagbalik ang kulog?
13: Ay sus!
12: Baghat iyan.
13: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
12: At ilawas.
13: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
12: diskarte ko.
13: Asin ngunyan.
12: Diskarte mo naman, ma'am.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Alive.

0: tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: malinis at garantisado. Tayo na sa Wen's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wen's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wen's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
1: Mama, gusto ko, okay ka.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: see Wiggo.
1: Yeah, baby.
2: OKFM Time, 12:16.
3: Time Check is brought to you by
4: Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
5: And of course, oras hati din sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic pa ito.
6: Wow!
5: So talaga namang masasabi niyong super healthy ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Nin's Wellness Center. Hi! Happy lunchtime! Magandang tanghali po! Marhay na udtong! Ako po ang inyong baguhang DJ. Tawagin niyo po ako sa Mystery Jock. And hindi pa ako nabibigyan ng pangalan ng mga DJs ng OKFM. I'd like to introduce myself. Baka kasi kilala niyo pa ba ako? Parang nawala na ako sa memory ninyo. Ayaw ha. Ilang araw lang nawala si Sugar Azucar.
7: Aww.
5: Pinalimutan nyo na ako.
7: Aww.
5: Sabi nga ni Engelbert Humperdinck, "Am I that easy to forget?" Hi! Sugar! Nagparasain ka. Ay nga pala ha, before anything else, my heart is so full right now. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat for supporting ang aming sixth baby mama and family fair. Parang gusto kong umiyak. Tumataas ang aking balahibo, no? Bakit naman tumataas ang balahibo mo, Sugar? Siguro naparami ka ng pananghalian. Ano ba kayo? I'm having goosebumps right now kasi nga, alam niyo naman, nangangapa pa kami dito and bringing back the event na ko. We are so overwhelmed with your support ka-okay and reception ng tao.

0: LKFM Time 1240. Time Check is brought to you by
1: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: And of course, oras hati din sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati na rin ho ECG, X-ray at libreng gamot. O, di ba?
3: Wow!
2: Premier MD, bisitahin niyo po sila dyan po naman sa Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Pag hindi niyo nahanap, alpotonin doon sa mga naka-tricycle dyan. Tanatatahuban ninda ang logo kang Premier MD. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Yay!
2: Yan, kasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. Ay nga pala, before you move on, I'd like to say hello sa lahat ng mga BNS or barangay nutrition scholar ng Legazpi City, Albay. Sila ang reason kung bakit ang dami naming participants during the baby, mama, and family fair. Maraming salamat po. Love na love ko yan ang mga taga BNS ng bawat barangay ng Legazpi City.
3: Awinda!
2: Bakit? Anong awinda, Sugar? Sorry, mali yun na pindot. Yun yung reaction nila. Awinda ko sa'yo, Sugar. Makaraong ka. Alright, so hello there, our BNS family. Tsaka batiin din natin ang Nong's Meet Shop to Boss Nong.
3: Wow!
2: For supporting our baby, mama, and family fair. Boss Nong, salamat! Pwede na akong magbulang gilayon. Sabayan na ako, Boss Nong. Tapos na ang event ni Sugar Azucar. Pwede na galayon, Sugar. No, bulang naman. Sumala! Tataw! Marunong ka ba nun, Sugar? Anyways, tuloy-tuloy po tayo kasi gusto ko okay ka.
4: Okay, FM.
5: Gusto ko okay ka.
0: This song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 7.1 OKFM. Just the whole OK car. There you go. Air Supply with Come What May. Magandang hapon po sa ating lahat. Sweet afternoons with Sugar Azucar nagbibigay tamis sa inyong mga hapon.
1: You do!
0: It is the 24th of August 2026, Lunes. Mga ka-okay, nako, bukas, Martes na naman. Nagbibilang agad ng araw, no? Bakit? Ano mo meron sa Martes, Sugar, at na-excited na? Excited ka na? Ano? Excited ako kasi bukas, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Gusto! Ayan, sa mga tropa nating mga drivers po dyan, mga motorists, ano, magkakaroon naman tayo ng price increase, mga ka-okay, no?
2: Oh, inda!
0: Para sa mga kapwa, ano, kapwa crew doers, siguro mga nasa 3 pesos plus yung idadagdag, ano ho, sa presyo ng diesel bukas.
1: Aww.
0: Sa gasolina naman, I think 1 peso plus, ilang centavos, no? Pero ano pa yan, ha? Wala pang announcement, mga ka-okay. Pero parang yun na rin yun. So yung mga kapo-motorist po natin, magpakarga na po kayo today. Kasi bukas, tataas na naman yung presyo ng gasolina at krudo, mga ka-okay. Ano ho? Alright. Anyways, magandang hapon, Sugar Azucar, and batiin ko lang yung mga kapwa organizers ko, no? Kung kami, baby, mama, and family fair, yung mga ka-okay po din po natin na mga organizers ng Ibalong Festival 2026. Na, oh, kumusta yung tulog ninyo?
2: Wow!
0: Wow! Nakatulog na rin kayo? yung kami, nakatulog kami na maaga-aga kasi natapos kami mga 8 in the night time. Although, ang inyong abang lingkod, nag-egress pa kami. Siguro mga past 12 na naka-uwi si Sugar Azucar.
1: Aww.
0: Pero ang kinagulat ko, yung concert, alas 12, prant act pa lang. siguro I belong to the Sun, ha? Mga ganun, mga 11:30 ata. Okay, hindi natin alam. Dalawang araw pala yung concert ng Ibalong, no? Konsyertong pasasalamat ng Ibalong Festival 2026. August 23, I belong to the Zoo.
2: Wow!
0: August 24, December Avenue. Alas 12, ano? lalagpas alas 12 na yung performance ata nung December Avenue. But anyways, congratulations pa din po to the City Government of Legazpi, the City Tourism, and the Ibalong Festival Executive Committee.
2: Wow!
0: Yan, sa success ng kanilang Ibalong Festival ngayong taon. Ayun nga pala, I'm so happy, I'm proud din na nakasama din ako sa lineup of activities po nila. No, ako po yung nag-jamming na andito na si Glock 9. Wala siyang apelido. Sama-sama-sama din. Nag-rap si Sugar sa concert ng parokya ni Edgar. Alright. Anyway, so tuloy-tuloy po tayo with more of your favorite love hits. Batiin ko lang si Ramil ng Marquez Street. Sabi ni Ramil, Sugar, balita po kan presyo kan petrolyo sa aga. Opo, na-mention ko na po na magkakaroon ng price increase tomorrow. Kasi, pag price increase, gusto ko, okay ka!
3: Sugar Azucar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by
6: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.

0: Ako po si Rosaline Padayaw. Napapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Anes, dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pending po sa akin ay talagang po po kopiraan sa OFAC dahil yung utak po ko ang daming mga bukol. Tapos ko noon din na po niya po sa Lens Wellness ko. Doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po ko nahihilo, niya po na sumusuka yung paningin ko umayos na. Kaya maraming salamat po doon.
1: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: 97.1 Okay FM. Gusto ko. Okay ka.
3: Okay FM. Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 09 68 435 8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Nako, ang sarap-sarap talaga ng sound trip sa OKFM.
1: Yay!
0: Ah, diba? Kasama niyo pa rin po, Sugar Azucar. Batiin ko lang ang The Tour family. Hi to Mommy Let, to Daddy Reb, and most especially to Ate Rehange. Ate Rehange, belated happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Ayan, nag-celebrate siya ng birthday niya last week. And batiin natin mga ka-okay natin sa Hange Refreshment. Sana ay yumaman kayo kagabi sa patinda, o diba? Sa Ibalong Festival dyan sa Quezon Avenue. Diba? Kumusta yung mga benta natin dyan? Yung mga biglang sulputang tindahan? Bakit? Ano ba problema mo, Sugar? Nagne-negosyo lang kami. Bakit di nyo ako in-invite? Eh di sana nag-negosyo din ako. Dyan sa ano? Sa Central Legazpi, no? Alright. And batiin din natin mga tropa nating drivers on the road. Ayan, our jeepney drivers, tricycle drivers, pajak, philcab, taxi, mga grab drivers natin dyan. Hello po sa inyong lahat. I hope you guys are enjoying and having fun with your pasada today on a Monday. Tsaka batiin natin lahat ng mga ka-office mates natin.
1: Wow!
0: Yan, kumusta po ang unang araw ng linggo po natin? Stress agad, ha? Huwag naman sana. May apat na araw pa kayo sa opisina, ha? Ano agad? Tuliro agad, no? Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 3 minutes before hitting 2, and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City. Oras hatid din sa atin ng Technogas.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
4: Papa, gusto ko. Okay ka.
5: Okay, FM.
6: Gusto ko. Okay ka.
7: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OTFM. Gusto ho? Okay, guys. Third and final hour of Sweet Afternoons. Yay! Kasama niyo na ulit, Sugar Azucar. Uy, andito pa ako na sa third and final hour na. Oo nga, Sugar. Kasi nung nakaraan, bigla ka na lang nawawala. Sorry na, kasi nga mga bigla ang meeting. Alam niyo naman pag nag-organize ng events, huwag nang magtampo. Din ako, yun. Sorry na, ha? Sige na. Sige, sorry na, ha? Gusto mo ng bagong bag? Sige, ha? Ilabili tayo ng bagong bag, yung Louis Vuitton. Gusto mong kumain sa labas mamaya, ha? Sige.
1: You did it!
0: Gusto mong bagong sapatos? Bagong cellphone, iPhone, gusto mo? Sorry. Sana ganun lahat ng naglalambing, no? Ganun din ba kayo, ha? Sorry na ngayon. Anong gusto mo? Gusto mo ng taho sa Alice Corner?
2: Wow!
0: Oy, Ma'am Pita, ha? Biglang nasegue o nagparamdam tuloy sa Ma'am Pita. Hello, Ma'am Pita pa, Chris. And sa mga okay po natin dyan sa Alice Corner. Nako, na-miss ko yung ganyan. Yung naglalambing mga ka-okay, no?
2: Aww.
0: And batingin ko lang po, Sugar, shout out to my anak, si Austin Baby Calix, at sa asawa kong maganda, si Shine. Yeah, on the way to Anislag. 17 minutes after 2, and time check ay hatid po sa atin ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa, itry nyo na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na ho yan sa Nin's Wellness Center.
3: Sugar? Asukar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by
6: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: There you go. Song from Moira de la Torre. And of course, the... Muntikan ko na masabing the love of her life. Break na pa sila. Break na pala sila ni Jason Gonzalez. Jason Gonzalez tuloy. Pati si Sir Jason ng Department of Agriculture na damay, no? Sino nang ang Jason yan? Anyways, before we move on, batiin naman natin, naka-tune in po, Free Vic Jeepney, Daraga Legazpi, lalong-lalo na kay Kuya Luis Asyado. Hello, Kuya Luis, tsaka sa lahat ng mga pasahero mo po dyan sa Free Vic Jeepney, Daraga Legazpi. Alright, and hi to Kagawad Arnolf Lorcha. Yan. What? O Barangay Pawa, Legazpi City, marahay na hapon po. Ang sabi ni Kagawad Arnolf Lorcha, kundi ay kayang gakudan ang mga atama na ayam, sutag sa diri na sana ang grakudan. Yan. May point naman. Gusto ko yung ano. Gusto, pwede mo mamaan yan? Sino kaya pwede mag-sponsor na counselor niya na no sa Daraga Legazpi na ano mga okay tawag nito what do you call this one makapagbibigay ng panukala regarding mga stray dogs ano na dapat kung hindi kayang kung hindi ikit na kayang gakudan so ayam so tag sa diri na sana po ano ang gakudan kasi nga you know what our very own yung tech namin si Kuya Dandy ayan. Ano din po, biktima po siya ng stray dogs. Aww. Kasi nga biglang ano yung aso, no? Sa kalsada, si Kuya Dandy yung nag-suffer, mga ka-okay. Alright, ang oras sa buong Pilipinas, 40 minutes after 2. And time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
1: Sweet afternoon.
2: Okay ka.
3: This song is brought to you by
4: Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.

0: soon to open. Ramen Ko Taho Road.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung tiyan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana kang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
6: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
7: OKFM! Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax Water Refilling Station. Hydromax Water Refilling Station is dedicated to provide a reliable and convenient service that ensures the delivery of refreshing, clean, and safe pure water right to your doorstep. Hydromax is also your partner that values health and convenience. Hydromax Water Refilling Station, located at Purok 2, Culiat, Daraga, Albay. For orders and inquiries, call or text 0967-391-8287 or 0946-798-2273. For deliveries, Daraga and Legazpi areas only. Quench your thirst with pure refreshments. A Total Max Clean, healthy, and safe. Refill now at Hydromax Water Refilling Station.
8: Tagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
3: OKFM Time 2:45.
11: Time check is brought to you by
12: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
13: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
14: Sugar. Asukar.
6: Okay ka.

0: Johnny Sour at Point 1, OKFM. Gusto ko, okay ka. Hi, Sugar! Magandang hapon po. Pag-greet naman po si Mayet, si Chubbs, kagawad may Real and Teen. Enjoy sa mga ginagawa ninyo. And please play Mr. Dream Boy ni Cheryl Cruz. Nako ha! Napaka-latest naman ang request mo. Mr. Dream Boy! Mr. Dream Boy! Ang kalamahan ng linin mo.
1: Aw, inda!
0: Mr. Dream Boy! Yan yung type na ano eh. Patay na patay pa ako sa lab team nila ni Romnick Sarmiente. Ang mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon. And nag-PM si Ma'am Nancy ng Sangguniang Panalawigan ng Albay. Alright. Nag-PM siya, Ma'am Nancy Abrera, pero dinilit niya yung message niya. Feeling ko magpapag-greet niya nito sa Capitol. Batiin natin mga hokey po natin dyan sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Hello, Tita Nancy, to Tita Grace, Tita Grace, belated happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Saka sa lahat ng mga staff ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Alright? Kumusta na kaya yung mga dating office mates ng nanay ko, no? Tsaka mga, kumusta mga bagong kaopisina natin dyan sa ano? May mga attitude na rin ba? Sana okay naman sila. Attitude talaga, Sugar, ha? Saying hi to Rafael, Mardelia, Henry, Ryan, Jocelyn, Manjo, Randy, Yanyan, Harry, and all the staff of canteen dyan sa Department of Health.
3: Wow!
0: And hello po, magandang hapon mga kukay natin sa Department of Health. And of course, hi to Ma'am Ina. Yan, sabi niya, gusto niya naman na, may gusto naman daan siyang gakudan. May gusto naman niya ako gakudan, Sugar. Ta, garo ngaya, ayam-ayam. Sige. Sige, that's about it for Sugar Azucar, ta. Bisitahon ko lamang so tiyuon kong alpog. Ano kayang ginawa itong lalaki po kahapon? Ako po naman ang inyong DJing Mahamis, the Contra Diabetes.
4: We love you, Sugar. Sugar na, azúcar pa.
0: Sugar, azúcar, mapa sa inyo ang tamis ng linggong ito.
3: Wow!
0: Mapa sa inyo ang tamis ng buhay.
3: Yay!
0: Kasi gusto ko. Okay ka, bye-bye!
5: Sugar, azúcar.
6: Okay ka.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Okay, FM time. 319.
1: This time check is brought to you by
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Okay, kunin na at sa indong kapa, kapartner na mahigon sa
3: Ahoy!
1: Maski mga sawi, mabapataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarinig, sigurado ika mapapapikit. Kakangirin. On OKFM, it's Kapa Morgan.
3: Morganatic!
4: Automatic!
5: Come on, come on!
6: Ay, ay, ay, we'll take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
3: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! And welcome po sa Rush Hour, ngunyan po na Aldawning Lunes, Petsa 24, ng buwan ng Agosto! Nagkikita-ikita na naman ang Agosto. Ultimong simana na po palankan bulan. Ano? And yes, matapos po ang mga kabisihan, kaabalahan, mga ganap ng mga nakaaging aldaw o sa nakaaging simana. Ano? Nagbabalik po ang inyong kapa. Kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, para po sa satuyang regular program digdi sa OKFM. Iyon ang ali po ang Rush Hour. Yes, and we are grateful or nakula po ang samuyang papasalamat kan sa Indo. Kan mga nakaaging aldaw, tulong aldaw na naging busy kami dyan sa Ayala Malls Legazpi Activity Center for the Baby, Mama and Family Fair. Yaon po ang sa indong suporta. Talagang very, ano, nakakataba ng puso, ha? So, maraming salamat po. Siguro later on, mamimension natin yung mga dapat nating pasalamatan. Pero syempre, pasalamatan ko na yung mga mall goers na nag-standby at nag-witness ng ating mga activities doon, nag-participate, pumunta sa mga booth ng ating mga exhibitors para syempre makiusisa at makialam doon sa mga kaganapan, ano. All right, and ano pa? Sumideline din kami last day actually nung Mama Fair natin. Salamat kay SM at pinahintulutan naman tayo. Sumama ako kay Josa Casey para sa second Ibalong golf tournament awarding program o awarding ceremonies. Ayun ang mga naging kaganapan sa inyong abang lingkod. Pero ngayon, eto, nagbabalik para po sa inyong or para, alam nyo na, pagsilbihan na naman kayo sa pag-play ng inyong mga favorite songs. Okay, so pwede na po akong tikwilon, ha? 0931-106-7672, 0994-467-9117. And as usual, ako na po ang bahala kan music, muna liit na konsuelo. Sa merindalan, bahala naman kamo.
4: OKFM. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
7: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
8: So

0: Remedial Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. There you go, that's Atomic Kitten and Eternal Flame. Siguro alam nyo naman na originally it was by Bangles or The Bangles. Alright. Pero kung hindi nyo alam, eh ngayon alam nyo na. Na it is just a revival by the Atomic Kitten. Na again, originally by the Bangles. Alright? Kasama nyo po si Kapak Morgan dito pa rin sa first round ng ating rush hour ngayon po na Lunes. And we would like to say hello, magandang hapon sa mga taga PhilHealth Regional Office 5. Ayan, nakulunan sa mga ano sa muya, mga pa-freebies, freebies kan ano, PhilHealth Regional Office number 5. Salamat po kan baby mama and family fair. Okay, thank you so much mga taga PhilHealth Regional Office number 5. And siyempre mga taga Rabvax, good afternoon. Very informative po lalong-lalo sa portion in Dakan last day natin in the afternoon. Maraming salamat po mga taga Rabvax Animal Bite Center. And siyempre po mga taga Legazpi City Health Office. Siyempre sa panguna po ng ating butihing mayor na si Mayor Hisham Ismail. No, and officers ng Legazpi City Health Office. Maraming salamat po. Ano, those are just a few sa mga dapat nating pasalamatan. Yun nga, in connection with our successful 6th Baby Mama and Family Fair na ginanap dyan sa Ayala Malls Legazpi Activity Center nung mga nakaraang araw. 3 days po kami dyan. Okay? Start noong August 21. Okay? So, eto na. Balik sa dati, no? Si John Villarreal Giriba. Congratulations na sa success kang activity nindo. Okay, welcome and salamat man, ano? And shout out na lang sa mga taga Panda Cars. God bless you all, mga Panda Cars and Grab Drivers. Bata, mapaayala ko ta ako na nalapuan lugod. Nalapuan ka na ta? Nag-basketball ka? Anong nangyari? Sayang na kita nagiligan pa rin. Okay, sana. Next time. Ano? Shout out din sa mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Namiss ko na i-shout out yung mga taga CM Velasco dahil halos everyday pigtitikwil ko kamo dyan, mga taga CM Velasco. Ma'am Grace! Boss Cesar and yung mga charming ladies or sales ladies natin. Magandang hapon! Magandang hapon!

0: Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of EBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
14: Dahil heto na
13: ang mas pinahaba,
14: mas pinabongga
13: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
14: Oo!
13: Tama ang narinig ninyo.
14: Extended na!
13: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
15: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
13: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
15: At a grand prize,
13: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
15: Pero teka, hindi lang yan.
13: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
15: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
13: Itodo na ang inyong pagsali.
15: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
13: todo ang saya,
15: todo ang papremyo.
13: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
13: sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
13: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all location.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
2: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: That's Stephen Sanchez and Until I Found You. And that song was brought to you by
1: DoExam Incorporated Daraga
2: and St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center.
0: Salamat po pala sa mga nagpakaon sa muya kang three-day baby mama family fair dyan sa Ayala Mall sa Legazpi. Ano, mga taga Boklan, maraming thank you po. And sisi pangani mga taga AVP Catering Services. And igwa pa, inalingawang ko lang, magalaw ko kang lista kay Don Emilionario. Ayan, salamat po sa mga yakanig ni Boklan, AVP Catering Services. And so nagpangunto sa tuya, lingaw ko lang, deso lista ko nigdi. Anyway, salamat man po sa mga taga Rhodesian Marketing Corporation, lalong-lalo kay Sir Garcia. Ano? At may mga freebies man kami, lalong-lalo so paborituhon ko na Tai Chi Cool Stick Inhaler and Roll-On. Yung ani, tama po. Dua, pwedeng gibuhon na roll-on, pwedeng inhaler ta ining stick na ini sa both edges niya o sa tig-ibong na puro may saro, so may kuyan roll on so saro man inhaler mga mapresko duang variant sa no sa kuya garo lavender ito medyo light lang pero very relaxing talaga ano. So thank you mga taga Rhodesians Marketing Corporation ang distributor ng Tai Chi. Ayan, Cool Stick Inhaler and Roll-On. Saro lang yan sa mga produkto ninda. Nakulong pa naman, may mga pang-haplas, pang-masahe. Ano, talagang magugustuhan nindo. Available yan dyan sa LCC. Ano? And ako pa sindang pigabanggit ng mga stores na kung saan available ang mga products ninda. Okay, it's now 4:42 and this time check ay atid naman sa inyo ng
1: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: 97.1.
4: Magbabalik kami.
3: OKFM.
4: Gusto ko? Okay ka.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Leon!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Shout out nga pala sa mga kapasada natin ng mga jeepney drivers. Hoy, siyempre hindi natin nga nakakalimutan yan. Maray nakapunta sa inyo mga Clarkson jeepney drivers. Yan, especially sa amigo ko si Tony B. And dahil ko man si Conring Kasubago. Ayan, si Conring. Clarkson jeepney. And kamos po na mga nagmamaneho kan sa inyong mga jeepneys. And anyway, that's Alanis Morissette with Ironic Time. That song was brought to you by our sponsor. Hatid po yan sa inyo ng
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: May pang titikwil palan si John G. Villarreal Griba. Shout out daw sa mga mahihigos na mga tao dyan sa Barangay Kabangan, Kamalig. Ayan, sa mga Barangay Tanod na nag-asikaso kan traffic, makusog kong tabi ang OKFM dyan. Okay, so maraming hapon mga Tanod kang Kabangan, Kamalig. Pigpapatikwil ka mo ni John G. Giriba. Ayan, sige, maraming matcha na once again, John G. And maraming hapon once again sa mga Grab drivers na nakatutok sa tuya. At kansaro, habang nasa ano kami, baby, mama, and family fair, nag-service kami kang Grab ni Josa KC. And nakatutok sinda talaga sa OKFM. So maraming matsala mga Grab drivers. Ano? And siyempre, batiin ta naman ng mga modern jeepney drivers, pirmiman pong naka-OKFM, and mga bus drivers na nakatutok sa tuya. Diyos maray na hapon and salamat. It's now 5:33.
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Ligaspi, Arena Suite, Sagmin, Ligaspi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
3: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Purok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one!
4: Oh no! May period na ako! Baka hindi ako makagalaw ng maayos!
5: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan!
6: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Dagas, Daraga, Albay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Bakit RidePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RidePed medicines. Kailangan RidePed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Mga kasangga,
12: akala nyo tapos na?
11: Aba, hindi pa.
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
11: Oo.
12: Tamang narinig ninyo.
11: Mas pinahaba.
12: Mas pinabongga.
11: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
12: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
11: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
12: At siyempre, ang grand prize.
11: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
12: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't huwag palampasin
11: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
11: mas marami pang entries,
12: mas marami pang chances
11: para maging winner.
12: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
11: tutok lang sa inyong paborito radio station
12: sa programang Kasangga at Kalusugan
11: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
12: J-Mar,
11: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Yeah!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Garo na tang kasi ining ano ta wait dan. Oh yon, yung mananggad. Nabugnot. Okay, sige. May text pala ng dio. Thank you so much po sa inyo mga DJs ng OKFM sa pa-free seminar nyo. Sa tulad ko po na first time na ma'am. Dami kong natutunan lalo na sa kahalagahan ng pag-breastfeeding at daming knowledge po ang natutunan ko about sa kalusugan. Ay, oo. Siyempre, party yun po ng ating programa ng Baby, Mama, and Family Fair. And nandun ka pala no, sa activity natin. Okay, siguro nandun ka sa ano ha, sabay-sabay na pasuso ano. Ayan, so sige. Oh, may follow-up pang text oh. Ang pogi mo pala kapa Morgan sa personal. Yan sana. Tumud na ko ta na kang ano mo, kang primero mo nga. So, part 1 kang text mo. Uning part 2, medyo nagdududalugod ako. Ha? Ang pogi mo pala kapa Morg sa personal. Nailing mo na. Ay. Sige, salamat po. Napugian ka sa kuya pala. Bihira ang napupugian sa kuya. Salamat sa pag-attend niyo po at pag-suporta din ano, ng ating Baby, Mama, and Family Fair on its 6th year. Alright? Last week. Sige, and hopefully next year, mas madadagdagan ang iyong kaalaman. And hopefully, next year, nandun ka uli at kasama ka uli sa magpapasuso. Abot mong sabi niya, Kapa Morgan, may baby na naman niya tulos ako. Yan, si Kapa Morgan, garuman sana yan, sige, Mark Logan. Yung malangga. Yung kawanduman sa ano Baby, Mama, and Family Fair. Nailing mo man ako, garuman sana si Mark Logan. Ade. Sige. Salamat abi. 2 minutes na lang bago sumapit ang 6 PM. More music tayo, and this next song is brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas Darga Albay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Kompleto ba ka mo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
3: Baby, sa Valentine's, ma-date kita. Mag-ready ka lang. Pag nadagog mo ang busina, lumuwas ka na.
4: Nata, anong daram mo? Kotse?
3: Bako.
4: Motor?
3: Bako.
4: Jeep?
3: Bako.
4: Yano?
3: Busina.
5: Tracy, sumisipi kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan!
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin pa yun.
6: At ilawas!
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
6: ang diskarte ko.
7: Asin ngunyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am!
8: Rexino Forte!
5: Kaskas banat sa apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
12: Nay!

0: bibit digo.
1: Napaknit kaya so pantalon ko sa likod.
0: Ay, iyo di. Biya isa na, day man riparo. Ito man ang kalson mo.
1: Bago man yung kalson, yan na talaga ang kulor kan lubot ko.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 okay FM. Gusto ko, okay ka. 23 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Sa iyong magandang gabi, Legazpi City! Good evening, Bicolanja! Diyos Marhay na Banggi, Province of Albay! And a happy Monday night! Mga ka-okayan, ikapetsa 24 po. Kanabulan na Agosto 2026. Closing first, saying thank you

Family Fair 2026. Kaya maraming salamat po sa ating mga singers, sa ating mga sponsors, and sa mga donors. O, oh, diba? Yan. Thank you so much. Hope pa hindi niyo po agad kumakalimutan. Sing boss! Laging ano sa amin, ha? Laging masaya sa amin sa part namin. Memorable to. Looking forward ulit for the 7th Baby Mama and Family Fair. Again, maraming salamat po, ha? Sa laging parte po ng aming events from Friday till yesterday, yes, Sunday. Thank you! See you later, ha? Next year po yan, okay? And also say hello na din sa mga kaokay po natin, Tabanguina. Opo. Yung mga rest mode na dyan after their dinner, yan. Magandang gabi sa ating mga kaokay nating solid na students, sa mga working people natin sa government. O, garo nag-arakab na, ha? Nag-drigob na. Still, saying happy dinner po sa mga nagkakarakan po dyan sa Indang Pamanggian, yung mga nag-eat at home, sa Indang pong boarding house, apartments, or eating outside tonight after the work dahil pauwi na. Hello po dyan sa inyo. Happy, happy dinner. Tabanggina, mga kaibahan nyo naman po. Ang Don Romantico kan sa Indong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado. It's me, Don Emilio Nario. Magdarangugan at ibahan ko naman po kamo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night. Kasama niyo po, it's Kuya Denden. Anyways, highways. Send na po ng inyong greetings. Open na po sa kuyang text line. Send lamang po yan at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede na sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. Or pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Monday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 40 minutes, makagi po ang alas 7. Kaya pagkabanggi sa gilalay, Diyos manahay na manggi po dyan sa Indunga Boss. Ha? Happy, happy Monday night. Yeah, say hello na din. Yup, nag-enjoy ka subanggi. Yeah, for the closing of the Balong Festival 2026. Oh, biluin mo, sundarabi yung pasyento ang kandigati. Eh, just wait na, siyempre yung mga post nyo sa Facebook nyo, ah, talagang bulok at nag-enjoy ang mga tagaligas. The closing night ng Ibalong Festival 2026. Abangan naman natin yung kapiestahan, di ba? Ay, hello po ha, at magandang gabi. Yan, sa mga solid cowgate po natin dyan, sa may barang

0: Barangay Pinari, Barangay Kabugaw, Barangay Mauyod, at Tula-Tula, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy, happy Monday night. Yan for sure. Mga solid copy po natin call center agents. Yeah, yung mga papasok na pa lang. And then syempre, yung mga pa-uwi na. As naman line-line pong BPOs, dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga solid copy po natin, mga call center agents. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Might as well, yung mga nasa biyahe pa. Oo, nakamusamos na yan din yan, sigurado. Siyempre ka na. End of yung parade ng Ibalong Festival 2026. And then kagabi naman yung closing. Ano yan, nakamus ko na yung bawet, bawet. Yes, so mga solid kaugay po natin private and public vehicles po natin dyan. Yep. Happy evening po dyan sa inyo, sa mga jeepney drivers natin, sa mga pag-arahin na, magandang gabi at salamat ha sa pagtutok sa biyahe nyo kasubago. At syempre, happy evening na rin sa mga jeepney drivers natin for tonight na mga biyaheng Daragaligaspi. Magandang gabi po dyan sa inyo. You know who you are. Kung sisay man po kamo mga solid ko, okay natin. Biyaheng Daragaligaspi. Magandang gabi po dyan sa inyo. Especially, oo, kasubago, so nasakyan ko. Oo, anong pangarap nga rin kayo? Oo, si ano? Yun na yung Freevic Jeepney. Say hello to Kuya Luis Asiado. Kuya Luis! Thank you! O siyempre, man si Kuya Martin. Alams na, Kuya Martin. Sayin ka ng lugar. Ano ka, Todd? Ganun mong mailin po naman niya siya na Bangi, ha? O magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mga biyaheng dalaga ni Gaspi. Say hello po sa inyo mga pasahero dyan. Pati naman po sa mga biyaheng jeepman, mga jeep drivers natin, mga going to First District and Third District ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Yung mga biyaheng nasa biyahe na, yung mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan. Magandang gabi po mga bossing. Sa mga tricycle drivers man, nangyaraon pa sa Indang Paradahan, dyan po sa Legazpi, Albay, and Dalaga. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga e-bikes and e-trikes, happy evening! Again, sa mga Friday vehicles and sa mga riders sa parundong ko, every life. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making you

0: Pipay, pabakal.
1: Ano babakalon mo, digo?
0: Dulce? May dulce ka?
1: Wara.
0: Coke.
1: Wara.
0: Wara? Juice.
1: Wara nga ni, nailing mong ice for sale? Ang nakasurat? Di mo lamang, ice lang tigatindami. Dangag ka talaga.
0: Ika ang mas dangag. Nailing mo ng ice ang pigtitinda nindo? Maapot ka pa sa ko kung anong babakalon ko.
2: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?
2: Mga ka-okay na kumakayod ba? Shoutout sa inyo! Dito, kayo ang bida! Big Nat!

po yung second hour dito po yan sa The Big Night all the way till 10 at kasama niyo pa rin po it's Don Emilio Navio. Yes, hello and happy evening to my attorneys. Attorney, magandang gabi to attorney Rachel Lauri Navia. And sa mga solid kaugay po natin dyan sa Hydromax Water Refilling Station. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Again, say hello to Attorney Sis. Yeah, to Attorney Rachel Lauri Navia tuning in tonight. At sa mga solid kaugay po natin dyan sa Hydromax Water Refilling Station. And also, magandang gabi din. Sigurado rin niya. Mga nakatune in dyan sa Crossing Humapon, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo, more especially sa Mata Family. Hello po dyan sa inyo. Happy evening. Salamat sa pagtutok. Yes, hello to Mommy Cherry, to Puya Hendrian, to Ate Christine, to Krizo May, Baby Tala, and the Baby Christian. Siyempre, may pinitang paglingawan. Yeah, to Master Kuya Boy, Henry Mata. Yeah, sa mga solid talking natin dyan sa Crossing Mapon, Legazpi City, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? And also, yeah, sa mga solid talking natin dyan sa Kalbayog, Malilipot Albay, sa Abiel Family, to Miss Girlie, hello po dyan sa inyo. Happy evening! And also, yan to Julian Luna. Uuyang pala rin yung kasubanggi dyan sa may Ayala Malls ni Gaspi. Ah, magandang gabi, Mr. Julian Luna. Medyo, ano na kaya? Medyo, hindi ko na kaya ka namin dito. Pero, yung face mo, since familiar sa ko, ikaw pala yun, Julian Luna. Sorry. Klaso pag-pack-up na kasi kami nun. Yes, hello to Julian Luna at sa mga solid talking po natin dyan. Sa may barangay Tinago, Legazpi City, hello po dyan sa inyo, ha? Salamat for always tuning in. Send naman po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking everyday

0: dito?
1: Ano tabi ito, madam?
0: Ito, may nabasa kasi ako, may nanalo sa loto. Ikaw, ha? Kung halimbawa manalo ka sa loto, Noy, anong gagawin mo?
1: Ay, siyempre, babalusan ko man ka mo.
0: Oy, wow, hindi talaga ako nagkamali sa pagrekomenda sa'yo.
1: Siyempre.
0: Eh, matanong ko, eh, ilan naman yung ibabalato mo sa amin ni Sir mo?
1: Actually, babalusan ko man ka mo.
2: Wow!
1: Kamo man, nagigibuhong kang katabang.
2: Unbelievable.
1: May 13 man payment ka mo. May libreng wifi.
2: Wow!
1: May tulong aldaw na deo. Magiging marayon man ako sa Indo bilang amo. Kaya yan man ang balos ko sa Indo.
0: Ah, ganon. Bawas ang sweldo mo. Wala kang pambili ng ticket sa loto.
1: Ay, de ka manggana,
0: ma'am.
1: Sabi ka naman sa natabi.
0: Sabi. Bawas ang sweldo.
3: 97.1 Okay, FM.
4: Magbabalik kami.
3: OKFM.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: ang meat shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyon na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo iyan idulok sa 8SAC.
2: Ano man ang 8SAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
0: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi

0: Late night friend baka mo? Music natin. Love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

0: 97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes before hitting 10 in the evening, here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello pala kay Kuya Vincent Bitangkor and wifey. Yeah, lalala ko ito na sakyan ko. Pauwi na ako nung isang gabi, ha? Kaya Vincent Bitangkor and wifey, magandang gabi po dyan sa inyo. Yeah, yung Angelus Jeepney. Ha? Biyaheng Kamalig Ligaspi, ha? Magandang gabi, ha? Kuya Vincent, thank you for always chilling in, ha? Kuya Vincent, at sa mga pasahero mo po dyan, magandang gabi po ng Angelus Jeepney. Thank you. And what else do we have here? Yes, say hello. At magandang gabi to Santo. Ah, okay, sa magkapatid na naka-tune in sa night. Ah, magandang gabi sa inyo. Sa inyo, yeah, to Jane and John. Ahali po yan kay Gina ng Anislag, Daraga Albay. Thank you. Ah, again, say hello to Jane at John. Yeah, sa magkapatid, galing po yan kay Gina ng Anislag, Daraga Albay. And also, magandang gabi din dyan po sa may Kapihan. Dyan po yan sa may Kimantong, Daraga Albay. Magandang gabi po. Yeah, say hello to Testor and Kapihan ni Kuya Juni. Hello dyan sa inyo, ha. Maraming salamat po for always chilling in. Again, say hello to Kuya Juni ng Testor at Kapihan. At sa mga customers po dyan, ha. Kuya Juni, dyan po yan sa may Kimantong, Daraga Albay. And also, okay, sige. Wala kasi ako nung Friday, alam mo na. And gentlemen, din sa mga ay, may nag-message. Madali lang, ha? Diyan din sa may San Joaquin, Legazpi City. Sa Babloy, Stapsi at Papaitan, ha? Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Babloy, Stapsi at Papaitan. Thank you for always tuning in. And also, Happy Karagumoy Festival, ha? Kan baka kay Albay. O, halip po yan kay Jella. Yan, so mga taga baka kay Albay, Happy Karagumoy Festival po dyan sa inyo. Gusto ko, okay ka.
1: Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Okay FM.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?

0: OK FM，
1: 我说过 OK 卡
2: ，OK OK FM，
3: 我说过 OK 卡。
4: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
5: Gusto ko. Okay ka.
6: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kansa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo samong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Good morning! Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Coming up next!
3: Coming up next!
1: Coming up next!
4: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
5: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
6: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
7: Kasanggang Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Engimar Camonias.
11: Camonias. Camonias.
12: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
13: Good morning!

0: kasanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasanggah. Kasanggah at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias.
2: Camonias.
1: Camonias.

0: magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Heto na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Edgemar Camonias.

0: maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning. Sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lula, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan at malusog na umaga rin po sa mga taga Bicol region, ang Kabikulan, ha.
1: Good morning. Good morning.
0: Marami tayong mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Norte, Camarines Sur. Itong lugar ng Catanduanes, ang lugar ng Albay Province at Sorsogon Province, kasama ang ating mga kasangga dito sa bahagi naman ng Masbate Province, ha. Malusog na umaga po, mga parents ko.
2: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Mga taga Samar Province at Leyte Province, maupay nga agahain yung atanan, mga kasangga nating waray, ha. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw, mga parents ko, ha. At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha? Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahaging ito naman ng Romblon Province, ha?
1: Good morning!
0: Yung mga taga Romblon, ha? Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, hani. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha. Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan. At dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa Kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga nagpapadala ng mensahe, sa ating numerong 0918-277-7888. Maraming po salamat.
3: GMR, Dodo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. JMR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Kasangga at Kalusugan.
0: Atin pong pakinggan si kasanggang James Banyaga. kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si Kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
2: Kasangga at kalusugan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.

0: Isang mapagpalang araw ho sa ating lahat mga kasangga. Maganda-maganda pagkikinig time. At maraming salamat na naman kasanggang Angie Marcamonia sa pagbibigay mo sa akin ng panahon. O pang sa ganun, ay aking maibigay naman, may bungkahin naman ang ating kalaman, kaunting kalaman para sa ganun. Lahat tayo mga kasangga ay matututo. Ano po? James Agustin Paniaga po ang iyong kasama sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa lahat ng mga kasangga natin na Pangasinense, Mabigyago, yung mga kasangga natin ng mga iba nagmapya nga umaga, nasa ang lupalop man kayo ng mundo mga kasangga. Good morning! Maganda pakikinig time sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito po ang iyong kasangga, James Agustin Paniaga. Huwag na po natin papatagalin mga kasangga. Alam niyo na po ba yung isang produkto ho ng Jamer Herbs Incorporated? Yan po yung tinatawag na natin na Mark Up Food Supplement Capsule. Yung mark up na yan mga kasangga na mabibili na po sa lahat ng mga butika, mga drugstores dito ho sa ating lugar, ay dapat alam ninyo kung anong meron dyan. Bagamat sa mga Ilocano natin ng mga kasangga, digid dyan ngay pada po mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers, and truck drivers po, digid kaduan na nga gusto usar iti da ito yung klase 80 food supplement. And yan, ito ba yung markup capsule mga kasangga? Ay mayroong tinatawag na Macaroot. Okay, yung Macaroot extract na yan mga kasangga. Dapat nating alamin kung ano yung Macaroot na yan. Ano? Ang Macaroot extract na nakalagay dyan sa markup capsule mga kasangga na pwede sa lalaki at babae ay isang halamang ugat na katutubong tumutubo sa kabundukan po yan ng Andes sa Peru. Oh, kaya naman sa mga kasangga natin, nagtatanong sila, saan ba yung mga karot na yan? Mayroon ba yan dito sa Pilipinas? Yan po ay nakukuha mga kasangga sa Peru. Ano, ibig sabihin po niyan na tayo po mga kasangga na gumagawa, tayo po na nagpo-formulate, tayo po sa Jamer Herbs Incorporated na nagdi-discover kung anong pwede nating inumin, ano, na herbal mga kasangga ay nanggagaling pa, ano, sa ibang lugar yung ibang mga ingredients po natin. Sa pamumuno ho ng ating kasanggang Angie Marcamonias ay yung Macaroot na yan ay nandyan na sa markup capsule na yan. At karaniwang ito'y ginagawang powder o kaya dietary supplement mga kasangga. Alam ba ninyo na ang Macaroot ay siyang tumutulong mga kasangga upang sa ganun ang ating enerhiya at yung ating stamina ay lalakas yung ating energy. Bagamat limitado pa po mga kasangga ang ating natatamasa. Kasi like for example, hindi natin inaaraw-araw yung markup capsule na yan. Abay, meron na. Kaso nga lang hindi pa ganun katindi. Ano? Pagka ginawa natin yung everyday mga kasangga namin minamahal, and at the same time ay tuloy-tuloy lamang po ang ating paggamit, tiyak yan ang ating stamina, ang ating enerhiya ay lalakas. No? Kaya nga tayo mga kasangga ay sadyang nagkakaroon ng ganitong programa upang sa ganun ay maibigay namin sa inyo yung mga tamang impormasyon. Bukod po dyan, pinapaganda po niya yung ating mood, okay? At pagka maganda ho ang mood ng isang tao mga kasangga, ang bagsak po niyan, masiyahin po yan, maligalig po yan. Wala akong masyadong problemang iniisip. At pag nakita mo ang pagmumukay maaliwalas, maganda ang pangangatawan. Oh, di ba? Yan po ang naidudulot niyan, ha? Nawawala po yung stress, ano, mga kasangga. At yung psychological well-being po natin ay maliwalas din po. Tayo nakakapag-isip ng maganda instead ng ating iniisip ay yung kung ano-anong problema, ano? Kaya tayo po'y kumonsumo ng markup capsule na mayroong Macaroot. Ano pa bang naibibigay niyan? O, sa mga kasangga natin, alam natin, problema na ngayon ang sexual health. Ito po'y ating tatalakayin. Ano? May ilang mga pag-aaral, mga kasangga, dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay naapektuhan ho, mga kasangga, ang ating kalusugang sexual, mga kasangga. Kaya po, ngayon, ang nangyayari, meron na hong mga nagpapaduktor, mga kasangga, na mahirap magkaroon, makabuo ng kanilang pamilya, ano? Ibig ko bang sabihin hindi magkaanak? Yun na po yun. Dahil ho yan sa mga nasasagap ng ating pisikal na pangangatawan dito mismo sa ating lugar na kinagagalawan. Kaya naman po, itong Mark-Up Capsule ay nakakatulong po yan para maging healthy po, mga kasangga, ang ating sexual na kalalagayan. Ano po? Kaya sabi nga nila, kaya pala sinasabi na Mark-Up Capsule ay pwede sa kalalakihan, pwede rin sa kababaihan. Sa kababaihan, alam niyo, mayroong mga nagdidismenorrhea, buwan ng dalaw, sumasakit ang puson, mga ganon. Eto po, pwedeng-pwede po ito. Pero hindi ho makarot ang nakakatulong doon. Meron hong mas maganda. Yan ho yung tinatawag natin na Sopalmetto na nandirito sa ating produktong Mark-Up Capsule. Ayan muna tayo mga kasangga ha. Kung hindi nyo pa alam kung saan mabibili ang Mark-Up Capsule na yan, magtanong na po kayo sa mga butika po dito mismo sa ating lugar. Ang inyong kasangga James Agustin Bariaga. Magandang araw ho at oras sa inyong lahat.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty bags carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty bags carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark-Up Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Kayo ay nakikinig
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming thank you sa iyo Kasanggang and Yumar Camonias. Maraming salamat for giving me away once again for this time. Para sa ganoon ay ating maipaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, sa ating mga kuya, sa ating mga ating

0: kalusugan. Ang inyong kasanggat kalusugan, mga kasanggal, lagi po ninyong kaming napapakinggan sa mga talapitan po ninyo dito sa Impilan na inyong pinapakinggan ngayon. At hindi lang yan, via Facebook Live po tayo, live na live, mga kasangga. Uy, binabati ko si Kuya Hernan, ang lahat ng nasa likod ng ating live via Facebook, mga kasangga, ng mga programa po natin. Kuya Hernan, saludo ako sa iyo.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ano, nagkape ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Abay, dapat ka na magkape niyan. Kasagana ng kape para sa ganun ay lalo kang lumakas. At hindi lang yun, pwede ka rin magkape ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. Ah, huwag mo rin kalilimutan yung Mark Capsule at yung Mark Up Capsule. Magkaiba po yun, mga kasangga. Baka maya-maya ang tingin ninyo, kaya pagdinig ninyo, iisa lang. Ano? Dalawang klase po yan. Okay? Yung Mark Capsule at saka Mark Up Capsule, magkaiba po yan. Mabibili po natin yan dito, ano? Sa butika mismo dito sa ating lugar.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ayan yung mga iniinom ng aking kasanggang si Joseph Galutan. Lalay, magandang umaga, pare koy. Maraming salamat for tuning in. Ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, wag na po natin papatagalin.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito po yung L-glutathione. Oh, sino naman ang hindi nakakalimot ng L-glutathione kung yan ang dahilan ng iyong pagputi?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Pero dapat din yung malaman, mga kasangga, itong L-glutathione na ito, hindi lamang ho yun mayaman sa vitamin E. Kasi pagka ang pinag-uusapan natin ay glutathione, mga kasangga, mayaman ho yan, ano? Sa vitamin E, which is good for the skin. Kaya naman, nung unang lumabas yung gluta na yan, napakarami po niyang uminom at gumamit, mga kasangga. Okay? Sa ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, meron din po yung L-glutathione. At alamin natin kung ano yung mga kanyang naibibigay, bakit ito ay meron dito. Alam niyo, mga kasangga, ang L-glutathione ay napakaganda po niyan, ano, sa ating liver, mga kasangga. Yung process

0: Natin mga kasangga na kailangan ng suporta ng bawat isa ng nakapaloob sa ating katawan. At saka yung pag-form po ng ating sperm cells mga kasangga, itong L-glutathione pala ay napakalaki po ang kanyang function dyan, no? Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, lalong-lalo na yung medyo yung kanyang count ng kanyang cells, yun ang dahilan kung bakit hindi makapaganak. Yun ang dahilan kung bakit laging parang bitin yung bilang ano ng count ng kanyang sperm cells mga kasangga. Ito palang L-glutathione ay napakalaki ng kanyang naitutulong. Kaya tayo po mga kasangga dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Napakasaya namin ano na ipinapaalam sa bawat nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga oras na ganito, mga kasangga. Etong mga nakapaloob sa ating mga produkto upang sa ganun ay alam po natin kung ano ang dapat nating mga gawin. Hindi lang 'yun na yung liver and gallbladder po natin, mga kasangga, yung nagdi-deal ng mga fats na yan. Alam ninyo, ang tulong ng glutathione dyan ay napakalaking bagay po. Sila po yung tumutulong po dyan. Bukod po doon sa nagre-regenerate ng vitamin C and vitamin E, sila po yung nagtatransport ng mercury. Out of the brain ng isang nilalang. Para sa ganon ay matulungan ano, yung liver and gallbladder na kung saan naman ay siyang nagdidil naman doon sa mga taba-taba na meron sa ating katawan. Kaya napakaganda ho mga kasangga, ano? Napakalinaw na itong L-glutathione na ito ay malaki yung kanyang naibibigay sa ating pangangatawan. Kaginhawaan po yan. Bukod ho sa binuboost po niya yung immune system functioning ng ating katawan mga kasangga, ay yung mga ibang nabanggit natin kanina, yan pa ho yung mga kanyang naibibigay. Alam ninyo mga kasangga, dumadami po ngayon yung tinatawag nila na Parkinson's disease. Ano? Yung Parkinson's disease mga kasangga, yan yung mga tipong hindi makontrol ng isang nilalang yung parts ng kanyang katawan. Magugulat ka na lang kung minsan sumasakay ka sa jeep, sumasakay sa bus, meron yung biglang gagalaw na lang yung mga kamay o kaya yung kanyang mga paa, mga tipong mga ganun. Alam ninyo, nire-reduce po niya yung symptoms ng Parkinson's disease na yan, etong L-glutathione. At hindi lang yun, mga kasangga. Maging ho yung ating mga kasangga na nakikinig ngayon, ano? Yung mga medyo nai-stress. Aba, alam nyo ba mga kasangga? Ito ho ang magandang i-take po natin. Kasi nga po, nagiging fresh ang ating pakiramdam. Ano? Pagka tayo ho ay punong-puno ng tinatawag natin na vitamin C and vitamin E mga kasangga. Kasi pagka yan na po ang binag-uusapan, gumagana ng mahusay ang ating pag-iisip at tayo ho ay nakakaiwas sa pagkaka-stress niya po yan. Kaya sa mga kasangga natin ha, na ay nakikinig sa atin, ano? Ay yan ang ating gustong ipaalam sa inyo tungkol sa L-glutathione na yan. No? Hindi lang po yan pampakinis ng kutis, kundi yung mga ating napag-usapan ay kanya pong naibibigay sa ating pangangatawan. Okay, so yan na naman. Isang kaalaman na naman po meron tayo dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At i-genyo ni James Agustin Banyaga ang inyong lingkod sa mga oras na ito. Back to you, Kasanggang Engie Marcamonias, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga kasangga.
2: Mark Juice 9-1.
1: Mark Juice 9-1.

Ako po, si Rafael Orozco, Sambalang Galungos, Palocate, Real Quezon. Ako po ay binom ng Mark Diyos, isang buwan na. Maganda ang resulta sa aking katawan. Naging masagula ako, palakas, at nakakatrabaho ng gusto. Dati ako ay nangihina, nang uminom ako ng Mark Diyos, ay

balit ang aking sigla. Kaya sa aking mga kababayan sa Real Quezon, atin po konsumuhin ang Marcos Diyos dahil napakagaling po nito. Sa aking kalusugan, palagi akong busog pag nakakain nito. Maraming salamat po.

0: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Ang JMAR Herbs Incorporated, located at Ground Floor Hinsdale Building, number 219 Merchant Street, Barangay 9, Lucena City. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1.
2: Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ang kailangan.
4: At tayo ho'y nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin pa rin po ang iyong kasama sa mga oras na ito, mga kasangga. Huwag na ho natin papatagalin ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Ang bagamay karawan, aba, sa atin natin, sa kuya natin, sa lulu natin, sa lula natin. Good morning ho sa inyo and happy, happy birthday!

0: Kasangga, sa lahat ng may karawan, happy happy birthday po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-i-join na naman ngayong umaga. Sa mga gustong makarinig ng ating verse of the day sa umagang ito, mga Kasangga, abay huwag niyong kalilimutan buklatin ang inyong mga Biblia in the book of James chapter 1 verse 12. Alam niyo ba kung anong sinasambit doon? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life that the Lord hath promised to them that love him. Yan ho ang ating verse of the day ngayon sa James 1:12. Okay, so simpleng-simple lamang po yan. Alam po natin, ang dami ho mga pagsubok ngayon na ating nararanasan. Hindi lamang ho sa ating buhay-buhay pang-araw-araw, but even mga Kasangga, yung mga nakalipas na, na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Upang sa ganun mga Kasangga, yung magpatuloy ho tayong maglingkod sa Kanya. Dahil alam po natin na meron ho tayong hinihintay. Hanggang dyan na lamang po ang ating programa Kasangga't Kalusugan sa mga oras na ito. Maraming maraming maraming salamat pong muli. In the name of Kasanggang Engimar Camonias, ako po inyong Kasanggang James Agustin Baniaga. Nakasama ho natin si Kasanggang Arvin Enriquez and Hernan Uribe. On the technical side, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless you all and feel you again tomorrow.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggang Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
1: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi na po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
2: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
3: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
2: Ito po, medyo lumiit na po. Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
3: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
2: Opo.
3: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
2: Siyempre po. Kasi, okay.
3: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo
2: niya? Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
3: Ilang taon na yan?
2: 2021 pa po ito.
3: O, hindi pa rin natutunaw?
2: Hindi pa rin po.
3: Matagal bago matunaw?
2: Matagal bago matunaw.
3: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Nga, malaki ng konti sa jolen.
3: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
2: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko kato kay magsibleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
3: Wow, ang galing.
2: Kahit magpagod ako ng mapagod.
3: Ano masasabi mo sa mga product ko?
2: Ay, maganda po yung product nyo.
3: Kaya itutuloy mo?
2: Kaya itutuloy ko po yung...
3: Okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
2: Matunaw ang bukol.
3: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
2: Malakas po.
3: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
2: Okay naman po.
3: Dati nakakatulog ka, hindi?
2: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
3: Oo.
2: 4 na beses na lang ako umiis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
3: Maganda ang pakiramdam.
2: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
5: Ayoko po. At that time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tunapitan Beauty.
4: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: Isang beses lang?
4: Ngayon, di sabi ng doktor may picos daw. Anong ginawa mo?
5: So sabi ko, try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makahin sa iyo, makatulong.
4: Then, nakailang box lang siya?
5: Ano lang? 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman

0: Lumiin na talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oo, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty. Yes. Kaya lagi ka sa akin nakikinig.
1: Opo, nakikinig ako tapos sabi ko. Talaga yung mga product mo.
0: Ayan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkape dyan.
1: Opo.
0: May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. Hello, ano yes. Pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, Nescafe. So, kinawa niya ako, actually, free, ah. Kinawa niya.

0: medyo dirt ako lang siya.
1: Ngayon, bloated?
0: Bloated ako. Then, nagsalit talaga. So far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Mins because kung bako sa coffee niya, sa Mins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa niya. So, thank you so much, Ma'am Mins. You're the best.
2: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang pinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyong sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nagayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pamunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nag-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway nang, mahirap lunukin, fever, mataas na lagnat, misay lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spots sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan, scarlet tiniform rash, minsan may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis or regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result na sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan ang sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan strict adherence sa disiplina. ang Julep de Orient ay naglalaman ng Quercetin at Astragalus. Ang Quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang Astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nabo-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tanda ng pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangan itama. Hindi ito dapat baliwalain kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay tulad ng chronic inflammation mula sa sibuyas, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option. Ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon ng total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ang iyong kalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag mag-antay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May action aids ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod na maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbo ang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress ay nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat ni-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Ito ang paraan para mapanatili ang iyong capacity for wellness, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid, o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari. Regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak. Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
3: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Kasita.
3: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
3: Paa mo?
4: Tuhod.
3: Tuhod. Pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
3: Kasi sobrang sakit. Ngayon, Nanay, after 1 month na panginam mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos na.
3: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
3: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kami na ubus mo magapon?
4: Minsan, 2.
3: Ah, masarap. Hello, Ma'am. Anong pangalan mo?
5: Related pa kayo.
3: Okay, Ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
5: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang kumukha pa ice pa.
3: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi, sir. Good morning.
6: Good morning po.
3: Anong pangalan mo?
6: Pedro Antonio.
3: Taga saan ka po?
6: Balagbang Nilaor.
3: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
6: Dati malabo po yun.
3: Hindi ka nakakakita ng maayos?
6: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
3: May mga nakikita kang parang mga alapaa, floaters?
6: Pag malayo, nakikita ko pang malabik pala.
3: Nakailambon ka na sa akin na dito?
6: Ito po.
3: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
6: Opo.
3: Nagpapataka?
6: Oo, araw-araw.
3: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
6: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
3: Malinaw na?
6: Oo, malinaw na po.
3: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
6: Wala na po.
3: Hi, sir. Good morning.
6: Good morning po.
3: Anong pangalan mo?
6: Pedro Antonio.
3: Taga saan ka po?
6: Balagbang Nilaor.
3: Dati, sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
6: Madali po.
3: Sumasakit ba ang ulo mo?
6: Oo, lari sumasakit ngayon. Yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
3: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
6: Dati po, 4 beses.
3: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang?
6: Sana lang po.
3: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
6: Meron pong kung ganyan.
3: Dati po, ang BP mo ilan?
6: 170. Pag may 100.
3: O, ilang taon na yan na ganyan?
6: Tagal na po yun.
3: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
6: 120 over 80.
3: Ha, nag-normal na.
6: Normal po.
3: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
6: Wala na po.
3: Maganda ba ang pang-detox?
6: Oo, maganda po.
3: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon.
6: Opo.
3: Hi, sir. Anong pangalan mo?
7: Ako po si Freddy Balita.
3: Kung ano daang helang mo, sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
7: Kidney na po.
3: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
7: Kidney po, piatto, chacobitis.
3: Kirang taon na yan? Haloy na?
7: Haloy na po.
3: Nata, katong angkit ka pa, mabisyo ka.
7: Iyo po.
8: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
7: Marahin po.
8: Sukulog ang likod mo, yaong paday na.
7: Ako ng grabe po. Mag tinagtutok ako araw ka, grabe ang...
8: Grabe ang kulog? Oo, ngunyan, wara na.
7: Marahin na po.
8: Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
7: 5 beses.
8: Ngunyan, pira na lang.
7: May mga tulong siya na.
8: Oo, ngunyan, so bitis mo na dating makulogon. Makulog ang dating bitis mo.
7: Marahin na po.
8: Marahin na? Ano dati, garo may daradara kang bakal?
7: Oo, magabaton.
8: Magabaton. After 1 month.
7: Marahin na po.
3: Na anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center. Bago tayo mag-audit ng system ng iyong liver, heto mo na isang riddle para sa iyo. Ako ay isang filter na walang pahinga, pero kapag ang sarili mong immune system ang naging traidor, unti-unti ako nagiging bato. Sino ako? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ang ating liver. Pero ngayon, hihimayin natin ang isang kondisyon na tinatawag na primary biliary cholangitis o PBC. Huwag kang kukurap dahil mahaba-habang diskusyon ito. Inaanak, kailangan mong maintindihan na ang PBC ay isang chronic cholestatic liver disease. Dati, ang tawag dito ay primary biliary cirrhosis. Pero, pinalitan ang nomenclature kasi hindi naman lahat ng pasyente ay nauuyagal sa cirrhosis. Sa PBC, ang target ng attack ay ang small intrahepatic bile ducts. Isipin mo ang liver mo isang factory. Ang bile ay parang waste management system at digestive aid. Kapag ang mga tubo o ducts na ito ay nasira dahil sa inflammation, nagkakaroon ng bilirubin or cholestasis. Ang bile ay toxic kapag na-trap sa loob ng hepatocytes. Imbes na lumabas ito papunta sa gallbladder at small intestine para emulsify ang fats na nanatili ito sa loob. Ang result? Distraction ng liver parenchyma. Ang fundamental flaw dito ay loss of immune tolerance sa isang enzyme complex na tinatawag na pyruvate dehydrogenase complex. Specifically, ang E2 subunit neto. Ito ay isang mitochondrial antigen. Bakit inaatake ng sariling T cells at B cells ang sariling mitochondria? Yan ang tanong na dapat nating i-audit. Huwag kang papaling lang sa itsura, anak. Ang PBC ay traidor. Maraming pasyente ang asymptomatic sa simula, pero dahil tayo advocates ng sound mind, sound body, dapat alam natin ang early warning signs. Narito ang early stage symptoms, ang mga pasaring ng liver. 1. Pruritus. Ito ang pinaka-common na early symptom. Hindi ito ordinary katikati lang. Madalas itong lumalala sa gabi. Ang biochemical reason, ang accumulation ng bile salts at iba pang pruritogen sa skin. Kapag ang bile acid signaling sa sensory neurons ay na-disrupt, magkakamot ka hanggang magsugat. 2. Fatigue. Hindi ito yung pagod dahil nag-gym ka. Ito ay profound exhaustion na hindi nawawala sa tulog. May correlation ito sa central nervous system changes at altered cortisol levels. Ang mitochondria mo ay hindi makaproduce ng sapat na ATP dahil sa systemic inflammation. 3. Zika syndrome. Panunuyat ng mata at tuyong bibig. Madalas itong kasabay ng PBC dahil ang immune system ay abala rin sa pag-atake sa mga exocrine glands. 4. Right upper quadrant discomfort. Isang dull ache sa area ng liver. Hindi ito sharp pain, pero sa ito na ang liver capsule ay medyo distended dahil sa inflammation. Narito man ang late stage symptoms, ang system failure. Kapag hindi na-audit ng maayos at umabot na sa advanced stage of cirrhosis, heto na mga kaganapan. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata, ibig sabihin, ang bilirubin levels mo ay sky high na. Ang liver ay hindi na kayang i-process ang waste products ng red blood cells. Hyperpigmentation. Mapapansin mo na umiitim ang balat kahit hindi ka naman nagbibilad sa araw. Ang tawag nito ay melanosis, xanthomas at xanthelasmas. Ito yung mga fatty deposits o cholesterol buildup sa paligid ng mga mata o sa joints. Dahil ang cholestasis ay nanggugulo sa lipid metabolism, tumataas ang serum cholesterol levels mo.
1: ascites. Buglaki ng tiyanda sa fluid accumulation. Sign ito ng portal hypertension. Ang pressure sa portal vein ay sobrang taas na kaya ang fluid ay tumatagot sa peritoneal cavity. Edema, pamamanas ng binti at paa, loss of oncotic pressure ito dahil hindi na makagawa ang liver ng sapat na albumin. Osteoporosis, dahil ang bile ay kailangan para sa absorption ng vitamin D, isang fat-soluble vitamin, ang mga taong may PBC ay prone sa bone density loss. Mahina ang bone mineral density mo kaya madali kang mabali. Ang mga root causes naman, bakit nagkakaroon ng gulo? Inaanak, kailangan nating hanapin ang root cause. Hindi sapat ang malas lang. Sa science, itinitingnan natin ang intersection ng genetics at environment. 1. Genetic predisposition. May mga specific HLA, ALS, human leukocyte antigen na linked sa PBC. Kung may kamag-anak ka na may PBC, mas mataas ang risk mo. Genetics loads the gun but environment pulls the trigger. Hindi porke may gene ka, magkakasakit ka na. 2. Environmental triggers and anti-nutrients. Heto na ang pasok ng ating commandments. Ang exposure sa toxic chemicals at xenobiotics ay pwedeng mag-trigger ng molecular mimicry. Ang mga preservatives, artificial colors at lalo na ang seed oils, omega-6 overkill ay nagugudyok ng systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay palaging nasa state of high alert dahil sa mga lectins at processed crap, mas mataas ang chance na magkaroon ng breakdown sa immune tolerance. Isang theory ay ang exposure sa Novus fingobium aromaticiverans, isang bacterium na madalas matagpuan sa environment. Ang antigens nito ay kamukha ng human PDC-E2. Kapag inatake ng immune system ang bacteria, nadadamay ang sarili mong liver cells. Ito ang tinatawag nating collateral damage sa biology. 3. Hormonal factors. Bakit 9 out of 10 na pasyente ng PBC ay babae? Ang estrogen ay may malaking role sa immune modulation. Ang X chromosome monosomy o epigenetic changes sa X chromosome ay pinag-aaralan din. Ang hormonal shifts sa menopause ay pwede mag-exacerbate ng condition. 4. The microbiome link. Ang gut-liver axis ay hindi pwedeng i-ignore. Kapag ang gut barrier mo ay leaky dahil sa kakakain ng anti-nutrients, ang mga endotoxins or LPS ay direktang pumupunta sa liver via the portal vein. Ito ay nagpapalala ng inflammation sa bile ducts. Kung ang diet mo ay puno ng basura, pinapahirapan mo ang filtering system mo. Ang progression ng PBC ay nahati sa apat na histological stages. Stage 1, the portal stage. Inflammation ay nasa portal triads lang. Makakakita ka ng fluoride duct solutions. Stage 2. Pero portal stage, ang inflammation ay lumalampas na sa portal area. Nagkakaroon na ng ductular proliferation. Stage 3, septal stage. May formation na ng fibrous septa. Nagkakabulbol na ang mga tissues. Stage 4, cirrhosis. Total system failure. Ang liver ay poor scar tissue na at nodules. Regenerative capacity is really compromised. Inaanak, kailangan nating maintindihan na ang bile acids ay hindi lang detergent. Sila ay signaling molecules na nag-a-act sa receptors tulad ng FXR at TGR5. Kapag ang signaling na ito ay sira, pati ang glucose metabolism at lipid metabolism mo ay damay. Hindi lang ito sakit sa liver, ito ay isang systemic metabolic disaster. Bilang isang skeptical research partner, dapat alam mo na ang mainstream approach ay madalas nakafocus lang sa pag-manage ng symptoms, pero tayo, tinitingnan natin ang macro system. Kailangan natin i-audit ang bawat nutrient intake mo. Isang halimbawa, ang selenium at vitamin E ay crucial para sa antioxidant defense sa loob ng hepatocytes. Kulang-kulang ka sa micronutrients pero panay ang pasok mo ng toxins para ka sumasabak sa gulo ng walang dalang sandata. Tandaan mo ang commandment, one is none, two is one. Huwag kang umasa sa isang therapy lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isang side ay ang medical management at ang kabilang side ay ang aggressive lifestyle auditing. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng NEES Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo.
3: I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
9: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Porok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: 97.1 OKFM!
11: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
12: Magbabalik kami.
10: Okay.
12: Gusto ko? Okay ka!
13: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
14: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
17: Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
18: Mga kasangga,
19: akala nyo tapos na?
18: Aba,
19: hindi pa!
18: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
19: Oo!
18: Tamang narinig ninyo!
19: Mas pinahaba!
18: Mas pinabongga!
19: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
18: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
19: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
18: At
19: siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkat Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
20: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: KFM! Gusto ko! Okay ka!
2: Ano sa iyong mga palagatik, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may umukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason!

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
6: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
6: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna. Yahoo!
8: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
9: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
10: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
11: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
10: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
11: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
10: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
14: Pambatang Lagundi, Plemix!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants yan, pwede niyong pagpilian, alin man dyan ang maging paborito nyo, siguradong panalong-panalo kayo, ha? Nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Yung ating paboritong Best Cafe na yan, halos 13 years na po na nasa market at patuloy na minamahal, namamayagpag at nangunguna sa maraming probinsya sa ating bansa. Palibasa maliban sa napakasarap nito, talagang napakarami.

0: kami ang natulungan pagdating sa kanilang kalusugan at mula po yan mismo sa kanilang totoong testimonya. Ha? Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, mas lalong pinatindi, ano? Dahil mas marami ang sangka para mas lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Siyempre, nandyan din ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang lakas, para sa mas mahabang labanan, alam nyo na, ha? Basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, mga ka-wellness, yung paborito naman ng gustong magkaroon ng tamang timbang. Syempre, pag tama ang timbang, mas maganda sa kalusugan, ha? Okay, yung nangangarap ng kaseksihan at kamachuhan, para naman sa inyo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Gusto nyong makasulit sa inyong pagkakape, tiyakin nyo araw-araw, ang kapartner nyo sa pagkakape, doon yung kinilala na pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At yan nga po ang Tatak Best Cafe.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, bago ko talakayin ang magandang topic, ha, na napaka-practical at siguradong makikinabang kayo sa aking pagtalakay, ay nais kong muli rin ipakilala sa inyo ang isa nating produkto. Although matagal na sa market to, gusto ko from time to time, nire-recall po sa inyo, ano, kumbaga ay pinapa alam muli ano kung gaano kahusay yung ating mga produkto. Yung tinutukoy ko ay yung Best Juice Brand 10-in-1+1, ha. Mga ka-wellness, etong juice na to kasi, ha, nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas. Kaya napakalaking tulong lalo na sa mga taong napakahirap pakainin ng prutas at gulay. Syempre importante na kumain ng prutas at gulay, at bilang tulong pa, eto pong juice na to, ano, kung magju-juice ka, dapat Best Juice Brand 10-in-1+1. Sa husay nito, ito po'y ginawaran ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Lumalabas, pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice, ano, sa ating bansa. Yan yung natanggap po nating gawad. Ano po? Siyempre, aprobado rin po ito ng Food and Drugs Administration. Ano po? Rehistrado rin sa Intellectual Property Office. Ha? Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na, kaya pang buong pamilya na. Ha? Best Juice Brand 10-in-1+1.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, paano po ba kayo nagigisa o nagluluto po ng luya? Ano po? Alam nyo yung luya, ganun din po ang turmeric. Napakaraming pakinabang po niyan sa ating kalusugan, mga ka-wellness. Yun ang tatalakayin ko mamaya. Pero nais ko munang ipaalam sa inyo na may isa pang mas mabisang paraan kung paano po niluluto, ginigisa o sinasangkap sa inyong lutuin ang turmeric o kaya luya. Alam nyo po ba ha, na lalo pong nagiging effective ang health benefits ng luya, ganun din po ng turmeric, mga ka-wellness, kapag yan ay niluluto kasama ng paminta, mga ka-wellness. Ha? Kapag nagigisa ka ng luya, samahan mo po ng paminta. Maganda yung pamintang durog, ano, black pepper, yung durog, mga ka-wellness. Ha? Kasi alam nyo po, yang ano, luya, ano po, napakayaman yan sa ginger rolls. Ano po, yung turmeric naman, napakayaman sa curcumin. Ha? Kaya lang syempre yung isang buong luya, ganun din po yung turmeric, hindi naman po ganun karami yung ano, sangkap na ano, na curcumin tsaka ginger rolls. Pagpasok pa sa katawan, ano po, dahil sa metabolism at iba pang proseso nangyayari sa katawan, ano, ay mas konti na po yung umaabot sa ating bloodstream para pakinabangan yung sustansya po ng luya at ng turmeric. Pero kapag yan ay inyong niluto o ginisa, ano po, kasama ng paminta, ano po, yan po ay na-amplify, ano, kumbaga na do-double, natitriple yung epekto, ano, yung health benefits ng luya at turmeric. Kaya yan yung una nyo pong natutunan ha, sa akin ngayon, ano, bagaman binanggit ko na yan sa dati kong programa, inuulit ko ngayon, kapag nagisa ng luya, kapag gumamit po niya sa inyong pagluluto, anuman niluluto ninyo, ganun din ng turmeric, mas magandang sabayan po ninyo ng paminta para nang sa ganun ay lalong dumoble o trumiple pa ang health benefits na idudulot niyan sa inyong kalusugan.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strength in hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide. Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Alam nyo kasi, pag yung luya, ano po, o yung turmeric, ano po, ay kinain po ninyo, isinama nyo sa inyong pagkain, ay papasok po yan, ano, syempre, madadigest po yan, ano, sa inyong katawan, ano po, tapos ilang bahagi niyan papasok sa inyong bloodstream. Kaya nga kapag niluto nyo yan kasama ng paminta, ano po, black pepper, na-amplify yung effect, ano, so mas magiging kapaki-pakinabang po yan sa inyong katawan. Kasi pag yan ay pumasok sa inyong katawan, mayaman po yan, pareho yan, luya at turmeric sa anti-inflammatory properties. Kaya yung mga namamaga-maga sa loob at labas ng katawan, matutulungan po niya na umayos, ha, mga ka-wellness. Maging yung mga pamamanhid, ano po, mga pangangalay, matatanggal po niyan, mga ka-wellness. Tulong din yan para gumanda ang blood circulation. Nang sa ganon, yung nutrients o sustansya mula sa inyong mga kinakain ay madistribute ng tama at pakinabangan ng mga organs po sa ating katawan, mga ka-wellness. Ha? At syempre, Yan, pareho yan, luya tsaka turmeric, nakakatulong para gumanda ang blood vessel function. Kaya nakakatulong din siya sa kondisyon ng puso kasi mas magiging magaang ang trabaho ng puso, mga ka-wellness. At tumutulong yan para mapababa ang kolesterol, para maiwasan din yung pagkakasakit sa puso, pagtaas ng blood pressure, yung chances of stroke. Ano? At napakayaman pareho ng luya at turmeric, mga ka-wellness, sa antioxidants. Kaya makakatulong din para maiwasan ng chronic diseases. Ano po? Tulad mga ka-wellness ng high blood pressure, diabetes, kidney and liver problem, at maging ang cancer. Kaya talagang napakahusay, napakasustansya, kapaki-pakinabang na tangkilikin po natin ang luya at turmeric. Good news, yung luya, isa po sa mga active ingredient. Ano po, ganun din ang turmeric, ano po, isa sa mga active ingredient ng Dr. M's Amazing Tea. Kaya kung magtsatsaa para pakinabangan ang luya at turmeric, dapat ang tsinatsaan nyo ay Dr. M's Amazing Tea. Bilang patunay, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa, ha? Dr. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga
8: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Parang walat.
14: At parang batang-bata
15: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. And speaking of turmeric, alam nyo po ba na isa rin yan sa active ingredients ng Dr. M's 36-in-1 brown coffee. Yung bago nating kape, ano, na ini-introduce sa inyo, napakaraming benefits kasi napakaraming sangkap, at isa sa mga pangunahing sangkap niya, yung turmeric, na tinalakay ko na kanina kung gaano ka-importante ang tulong niyan sa kalusugan, ha. Ang Dr. M's 36-in-1 brown coffee, pwede nyo na rin pong mabili at matikman, ano po, dahil available na po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Eh, packaging pa lang, katakam-takam na. Eh, lalo na pag natikman nyo yung lasa. Eh, lalo na kapag na-consider nyo po yung mga benepisyo ng napakaraming sangkap, ha? Dr. M's 36-in-1 brown coffee. Kasabay niyan, nilo-launch na rin natin yung Dr. M's Tawa Soap. Ano po? Yan, tulong yan para po maiwasan yung mga bacterial infection, ano, hindi magandang amoy sa katawan, ano po, tulong yan sa maayos na paglinis ng ating buong katawan, ha? Dr. M's Tawa Soap. Okay? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Okay, FM time, 6:45.
21: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
22: 97.1.
23: Magbabalik kami.
24: Okay, FM.
25: Gusto ko, okay ka.
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang bangis ng layon.
31: Gerald Anderson, Easy Mill,
32: Mark Mugen,
33: Emil, and Vince of EBTK.
34: Leon, extra strong beer.
35: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
36: Ay, ang kwento mo! Ang bangis mo!
0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigal.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihat.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihat.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po.
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Pagpapa-eyes pa.
1: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Okay, FM!
4: Gusto ko! Okay ka!
5: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
3: You!
5: Okay, Morning Express!

0: Malilingawan ko sa kuyang integration. Sorry na tabi right, man, no? Oy, sa mga nagkakarig ko sa tabi dyan, ngayon na pagkaaga, no? Naggagamit tabi kansi ng paboritong sabon. Napigugurago din na tabi sa sendang mga skin para tabi sila magayon. And hiyang na hiyang tabi sa sendang kabos. Uy, magayon niya tabi pag nahiyang na hiyang tabi sa sendang kabos ng mga bagay-bagay. Ano man tabi, at bulong, vitamins, sabon, anything, pang pagayon, pangugurago sa pandok. Mas maray paghiyang. The word is hiyang na hiyang, no? And may mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit, no? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba. At hindi maganda ang naging epekto sa akin, no? Doon ko nakumpirma na sa right man talaga ako hiyang, no? Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Mabalik tabi ang hangaw ninyo!
1: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OKFM!
2: Kompleto ba ka mo?
3: Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
4: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Baby, vacation
9: Catering services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
8: AVP Catering Services.
9: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan Right Med.
2: Oy, Crush! Rata mo mundoon ka. Anong nangyayari sa imo?
3: Brineka na kaya ako kung ilusyon ko. Wara na ining sirbi. Marika ni putulun. Tapos ipakaon sa ayam.
2: Ay, Eddie. Ow, ow, ow, ow, ow.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: 101.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
1: Try fee.
2: Sumisipyo kita.
1: Tapos, sa palengke.
2: Tapos,
1: aray ko.
3: Nagbalik ang kulog.
4: Ay sus,
3: baghat iyan.
4: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
3: At ilawas.
4: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog.
3: Ang diskarte ko.
4: Asin ngunyan.
3: Diskarte mo naman, ma'am.
5: Banat sa apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Noong pali, natatagaro problemado ka.
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni Padi.
2: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
8: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano ba sekreto?
9: Wala pare.
10: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
11: Dapat tamang oras ng pagkain,
10: tamang oras ng pagtulog,
11: at tamang oras magpapawis
10: para healthy tayo lagi.
11: Gaya ngayon,
10: tamang oras na para...
11: Oras na para ano pare?
10: Para mag-coffee break pare.
11: Mahirap namang puro na lang trabaho.
10: Kailangan lagi may katuwang tayo.
11: O ito,
10: share tayo.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
10: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
8: Iba ka talaga pare ko.
11: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
12: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
13: Ang sarap ng natural.
14: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
21: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.
22: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.

Dahil sa 1 OK FM, gusto ko okay ka. Oy, sa mga taga Bocklan Food Center, hello tabi kay Rodel, kay Alex, Lorwin, Jenlyn, Nolan, Rico, Maricel, Efren, Rodolfo, Fatima, Jose, Eldindo, Edlindo, Rolly, Dolphy, and also kay Boss Jerry Tan and Boss Nelson. Sige. Magandang umaga tabi sa inyo, boss. And pwede tabi ko mag-text ating text 9-0931-106-7672. Good morning, Kuya Jason. From Martha and Matty. Hello, tabi. And also kay Cha Mung Hani. Maray na aga, pagkaga tabi, ma'am. Uro daw tabi si madam nakatunin. Pati tabi sa yung uro auto. Salamat tabi sa everyday. Dahil pa tabi na edit ni Casey sa boses tabi kan dua mong akos, no? Yan, ano man su greetings tabi. Wait na nga ta. Wait na. Tonton, sabihan na tabi ta. Kunutun ta si babak ni. Oy, sige, and madalisan na ta. Diwa tong tabi ni. Dipisin yung tabi and search engine pagbago tabi. Google. Wait na ha. Sige. Oy, sa mga jeepney drivers on the road, magandang umaga. And ingat sa natabi sa pag-drive mga amigo. Nganing safe tabi kita ka, boss. And siyempre, hindi kayo tabi sa mga anuman tabing katibaanan niyan tabi sa highway. Alright? Pipirang, nakatunan talaga tabi si Madam Kua, si Madam Mahani, no problem po, ayan. Yung tabi naman sa pony case, tabi sa mga kuradit kan mga

0: Chiquitín. And, ay, pirang aldo na sa naman tabi, bermant na, no? Saro, 2, 3, 4, 5, 6 days na lang tabi before September 1. O, tama, ang September 1 tabi, mga tungag, is nasa 115 days before Christmas, no? So, digi tabi sa tuwing, ang countdown mi tabi digi to Christmas Day, bilog inintaon tabi na, naguhul si tabi digi sa tumang ang computer, 121 days, 16 hours, 12 minutes, and 3 seconds before Christmas Day. Oh, di ba? Sige. Ang background mga Jason, pang ano na, pang maugma na tabing nga. Nagbinalik ka naman niya, Jason. Oy! I-text namin siya nung mag-greeting sa ating text line 0931-106-7672. And kumusta tayo sa mga tricycle drivers on the road. And siyempre mga sa mga drop drivers and malinahin tayo yung mga nagkataon din sa bisyo, no? Naarugaan. Mga... sa mga barangay may mga habal-habal, no? And mga tricycle drivers din. So mga parasaod, grabe naman pag sumi ugto na, ang pansaw tabi, pangudtuhan na. So mga nagkaarama tabi, nagsaw tayo mga tungag, so mga ano yan, mga may mga tindahan, no? O yung pagpapaliban ng BSK elections ngayong November 2, 2026, inaproba na sa subcommittee ng Senado, no? Basahan tayo tabi giniit. Tagalog inipigbasa ko, naglosa ng imot ko, Bicol. Ah. Oy, inaproparan tabi kan Senate Subcommittee on Local Government ang propuestong lay na may obhetong iatras ang barangay asin sangguni ang kabataan elections or BSKE na nakataraan sa November 2 asin gibuna sa nang limang taon ang termino kan mga opisyal kang BSK. Sigon kay Senator Chis Escudero, chairman kang subcommittee sa loog kang simanang ini, isusumiter niya sa plenaryo ang committee report para tulos na ining mapag-debatehan. Ayan. Luhay-luhay ko nagkabasa sa tabi. Tagalog ang magkabasa ko. Bicol ang losa gamit ko. Ibinusol tabi ni Escudero na umheto man kang Senate Bill 2387 na pakarayon ang pagsagibo kang... magkasabay na eleksyon para dain na maotro ang cycle na paor-otro ang pagsuspender kaini kang Kongreso asin para maiwasan ang pag-overlap o pagsabay kaini sa national asin local elections sa laog kisarong taon. Sa Facebook post, ipinahayag ni Senate only Senador Amy Marcos, ano nga nang Bicol kan pagkalugod? Ang pagkalugod na day madadagos ang BSKE sa November na subot dapat noong 2024 pa niya sinasabi. Ayan. Umaasa naman si Kabalag Chairman George Erwin Garcia na magdesisyon ng digdi ang Kongreso sa lalong madaling panahon dahil nakatalaan na sa Setyembre ang filing kang Certificate of Candidacy para sa BSKE. Oy, just minutes before sumapit tabi mga tungag ang alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa Okay FM.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas technique.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
5: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Bisita ng St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Candaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod! Siko, baywa,
17: aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your